sa dating karoon si Gordon. Sa puta ka sa buwena ka rara. Sa amigo de Santana, don siya mas kibesta de ti. Mas ay kasalido, kaldino, kaldudo, kunito.